muri ne mu bifo byo nebiri nanyewo mu araba mu nseye nsozi ne mu nseye olusenyi ne mu bukiika obwa ddyo ne ku ttale ebyennyanja enseye abakanani naye mugiyingiremu ne Lebanoni mugiyingiremu okutuusa ku mugga omunene Fulati naye mugendeeyo laba ensi ngitadde mu maaso gammwe muyingire mulye ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okubawa bo n'ezzadde lyammwe eririddawo. Gambako nti amiina. Suulide, gamba nti amiina. Katonda ye yali yatwala Abaisirayiri ku lusozi luno lwe tusomye Koleb, era bwe baalutuukako ne bazina, era bwe baalutuukako ne bakuba enduulu, era bwe baalutuukako ne bawa obujulizi, era bwe baalutuukako ne lubeera buwanguzi bw'amaanyi nnyo nga Mukama abaleese ku Koleb. Oboolyawo Koleb eno baagirwanirira, baagisabira, baasiiba, baanoonya Mukama, era bwe baagituukako bwali buwanguzi bw'amaanyi nnyo, bwali bujulizi bw'amaanyi nnyo nga batuuse ku Koleb. And everybody got excited nga bali ku Koleb, ne bawa obujulizi bwa Koleb, naye kirabika ne basukka bwe bateekwa okukoma. Kyangu nnyo okuwa obujulizi n'oyita w'oteekeddwa okukoma oba n'obeera caught up oba caught in, caught into n'owambibwa mu kika ky'obujulizi obwa sitayiro M, obujulizi nga bukadde, obujulizi nga bwayitako dda, nga Mukama akwagaliza bujulizi bupya ne nga gwe weegumyagumya n'obujulizi obukadde. Kyangu nnyo, kyangu nnyo okubeera mu kintu Katonda kyata kyakusuubiramu, oba kyangu nnyo okuba n'obuwanguzi bw'oserebureetinga naye ng'obuwanguzi bw'oserebureetinga bukadde. Abaana ba Katonda bangi nnyo bali ku mawulu ga bujulizi. Ngambira naiba nti amawulu, kyogere kimunywere mu mutwe mugende amawulu. Weebale nnyo okwebaza Mukama Katonda olw'ebyo bye yakola mu 95, olw'ebyo bye yakola mu 96, olw'ebyo bye yakola mu 2000. Tuli mu 2010, Katonda yafa. Katonda yakola luli, takyasobola kukola olwaleero. Awo ne wali challenge awo. Awe wali challenge. Kyandikwetaagisa okuddayo wa Katonda omugambe nti Mukama neetaagayo obujulizi obulala. Paneka mbabulire ebintu bituuka ekiseera ne bikaddiwa wangi ne bakabaka viri nga wakasiba okaagala nnyo era bwe kamalamu emyezi 7 kakaddiwa ne katandika okutuuka kokka ng'otambula enviiri zigwa emabega, ne bagambye enviiri zo zigudde mukyala n'otunula emabega ng'enviiri zikoze zirya, bw'oba oli mukalu nnyo n'ozirondawo. Erinnya lya Mukama lyebazi. Naye nga wakateera mu mutwe kaali kaddala, era bwe wakateekamu wayagala oyite buli wantu buli ewali gw'oyagala okube n'oyitawo kamukube. Naye bwe katandika okutuukamu ne kakutuuka ebinywa nga bwe kagwa wali ogamba nti Yesu likolayo ekyamayalo leveyo akaviiri akalala. Erinnya lya Mukama lyebazi. Wali engoye z'oyambala nga w'olugulidde gwe oliwo mu kibuga ffe we twabeererawo tolabe kumera nvi zino wangi, twayambalanga esaati ze baayitanga ez'ekimeeri. Ani yaliwo esaati z'ekimeeri bwe zaabeererawo? Meriko. Twayambalanga meriko ng'eyambalwako mugagga yekka. We wajambaliranga ngera buli wonna w'oyita meriko. Azalo abangawo n'endala awo ani ajjukira amannya ago? Michael Jackson biki biki ebyo ni olwaleero n'ogijjayo n'ogiyisa mu kibuga ne bw'oba wagitereka, nga wagitereka n'ogijjayo n'ogyambala abantu bonna bewuunya gy'ova. Era bano bayinza okubuuza obadde mu kkomera engoye zo wali wazitereka? Bwe wavudde mu kkomera n'oziddamu kiki? Wazitereka otya? Ebintu bidiba, obujulizi bukaddiwa, budiba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bwe njogera nti obujulizi budiba, njagala obeere mugezi, tonyambukirako era tompalalira. Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
obujulizi bwobusigala bwa amaanyi nti waliwo n'obuli mu Bayibuli muno nga bannannyini bwo bwafadda nga bw'amaanyi bw'obusoma bukuzaamu amaanyi naye tebukuzaamu maanyi gakuyamba ggulo bukuzaamu maanyi gakuyamba lwaleero ogende ku kiddako okoleyo ekipya mu linnya lya Yesu.

Daudi waleto obujulizi tiyate mpologoma na tedubu yali tanyumia bunyumia ebyebya aliwo bigwerao yali akunganya manyi ga kukuba Goliath ani abadde wangambe konti amen. Katonda yenyini avude yonga avunana bano baba na baIsrail abavunana abagamba you have overstayed in one place murudde wonnyo mulimba murudde mulimba mukoze mudya awoluddewo we mwagenderawo kyali fair kyali kirungi ne bwe kibanga awoli buli week buli mwezi nge bibliotheka okwogera byoyogera nga tebireta results byonyumya nga tebizala magoba nga to advancing togenda ku mumaaso ekibuga kikyuka gwe tokyuka methodizo nkadde strategies okosa nkadde toyina bipya byokola ensi nekyuka gwe tokyuka olina ekizibu ku mutwe kama ibazibe sometimes tetaga nokuchekinga methods zetukozesa ebintu emunga tobikola sometimes tetaga okuchekinga strategies zetuyina obanga dala zichali relevant obanga dala zichali up to date nze wena kulira wenetegerereza ensenene twazikwatanga ku lusozi wanji ensenene twazikwatanga ku lusozi iri wa febuddu zagwanga ku lusozi era mwakiranga ku machane muulira wuli bajitanga na wuli omuntu omu kuchalo yabanga ayitawo okulinana no lusozi ensenene nga zagudde nakuba wuli yabanga culture nge manyidwa nti bosinga ensenene ku macha banonga tebanaziraba okuba ki era wakubanga wuli wuli wuli wuli wuli wuli wuli echalo chona nechiulira bona ne bajja ne bakola badya era twazikwatanga misana wadde ndudde nnyo gende Masaka siroza ndi wuli echaliyo echo bachi chusa kati bazikwatira ku matara bategawo na mapipa kena semba yo genda ye Masaka nga otuuka mu nyendo notuuka Masaka ne weunya nga chola bato kitegera technology mpya akwate nsene tewachali na ina budde kuzisula ko nga azikwata nze we na vira yo twali tutandisa zikwatira ku matara chiro kati echo nacho chadiba bintu bya kidala mapipa manji nyo ngakuli kama bahati na nyinyo ngali mu nyumba yeba sakera ku macha koyolamu simanyo tegera chengamu technology yachuka duachi abaganda baganti enswa bwe chusa amaso nawe ngo chusa achi emvubo ebintu bichuka bo siga za method yenkadde mu challenges empya obo wedde obo kozodia ensije tulimwe chuka bo